Radi Musambike mu studio wa Mpula. Kina bantu bansha ntukhenrowa omatawela ke khai le pemete ku solima. Kana upela bansha mani mete ku sasana koso. Weta mikwaha. Olorya humerula wa agosto mwero etana tharu vare wa yakhani. Makweta mararu mwa kholorya ho 2026. Era mwa khaba ka khanroha ka mpantro mali heriayo. Salwa pa himier so pera ka misheshe mwa khola motalon sinsola. Era mwa khola ba khamba khani ovukuwaka.

0: Kara rukumaka mutete walo rinswayo. Ikano santoni mosoni anapeyo.
1: Same time.

yanera lo mabala boni benya wena e mabala wala mata kera la hola na

0: só com melaça, wampula.
1: Muniwa makomaso anlaka na soku mela sawampula olelo segunda feira nhiku nomor la muteko. Mahiku aneta ya mararu mweru wa agosto mwaka wa 2026. Munikalanyo suela we ama holela ama lokal dadini. Anroa okumanela ni mkulu pale ela kwa hon. Omalema unteki wa isala iye sa hono niwe ni miha sa mkalelo wakati ni manyakunyaku ama thanle. Ia nisikina muniwa. Munikelanyu owiria na wampu herwanlaka ni la na soku mila sa wampu la olelo esegunda feira. Wokaliliwa ni mio Janete Hortensio ni mukali hero wa Rosario Angelo omakinani muniwe ni muretele. Sakartari ashtadu wa provincia wampula, onnaopa ama holela ama lokal dadini, we anasuela uhimia miaha inikaja miha orala wa mitete munikala ya. Na mkulu iru ni mulapo mahu, wa mutuku manoni ni mkulu pale elapo ahu. Ulabulaka esegunda feira e la bemani, wakati wa lashira nawe na maholela ay lokal dadi emia emosa ni miloko mishiche ntaru sa wa provincia wampula. Antara mkuha arwaka omaputu, pamutuku manoni ni mkulu pale elapwa hudanie shapo, ikumelo mahiku yetaka matanu, mpaka matana mararu mwerio la ndrahun. Wamolumo abemani o himawi, wampula e provincia emosa-emosa yo wata mikachamiho, waise yo inisue la shua na maholela ama lokal dadini. Bantuna ya lasa osuwe la mota wotu kiha, wawi anakwe hera miteko sa maholela, wainamuna sopuka iye inakachamiha anamawani.
2: Divulgue as nossas boas mensagens, a nossa boa imagem, a nossa cultura.
1: Musuweli he, mihupi sahu sorera, mukale luahu, sepatu ahu. Ni munashuta sikina ani, saatu wakina. Munoni heri ya maviri kanilo, variari, wa mavari luanyu miteko sanyo, maporo mbaranyo. Kayono, omo na kapahi, muhina kali heri ya. Mohana ovaha mkali heri wanyo, ovaha miruku. Indiro wa o kali heri ya e provinsi ahu, maloka lidadi mwanyo, neelapu ahu yotene.
2: Para presentari, problema pessoal, problema da sua localidade, problema do seu distrito. Da sua província, assim para diante.
1: Sakartari Ashtado Wampula, Fernando Bemani, o lablaka segunda-feira é lá, maneira ni, wa la xeriawe, ama holela, ama local dadini, ma província Wampula, antaramukuha arwaka o maputu, ma mutukmanoni nimkulupale, ela puahun. O malema, onteki wa isala iye sa hononiwe nimiaha sa mukalelo wokati, ela ehapari ensomwa nimshirika amteko arija eurozo.
3: Ama holela o distrito yo marema iwa provinsi ya Jewampula. Asweli hanan lelo, we tretra ni ohala vakani, wiwa malikiwe kamuteko ore heresu wa isala, sanyanyi mwe okatu wa manyaku nyaku ni ehasara sepatu. Maholela mukoro niwe heresa muteko soshuteria, ama avano ni varlo savano o marema Abduli Afia, o himyo ira i distrito sotene wa mwadi kelo upakiwe sapwe yanse isala mloko biraru ni itana sheshe mwaha wa mulatu yola. Abduli Afia, uswe tanan lelo wira numuru na isala iya sinihimwa muhina mwa ishkola sopieria kablokoni isheshe. Abduli Afia, uhunche rehemaka wira okatula va isala sotene se iya sinivaro mdeko oso mwa maha wa manyaku nyaku no mala amatanle sore heriwa wahalela kapahi wavi wa musuruku ongela okwe heria muteko wote keliwa isala so waka miliwa ni tauni saipatu.
4: Todas foram reconstruídas através de vandalização.
3: So tene si sanyanyi ungue maha wa ewo wo wunovira amatanle sore heriwa. Vano isala seye sa hono nenge mulatuwa itauni sa epadru so kala nanlelo si hakumbe oreheriwa nihima umwesi so kala isala pili si hono nenge mwahawa ihasara sa epadru oshilini siri isala taru ni ohimia wira umwesi kakanle ana shikola anisoma vandlaka niwene mwahawira ana munjene ya hubwela oteka nipanda ni mosa onisoma ya okatula va ana shikola yao. Vano oshilini nanlelo a kala mwatelo ana mwaneo kieraka mloko mitana na miraru anisoma vandlaka niwene.
4: Ainda temos meninos ao relento num total de 80 alunos.
3: na ataphulela masu amaholela amukhora oniweherisa mteko osooxuterya amwaavano ni ivarulo sa vana odistritu yoomalema Abdul Afia nisoovariwa mpakha omuta ola sinluluwana ni mitoko osoorihereryasiwa isala saaphweyanseni ewoowoowo noovira amwaathanle vamosani ithauni sa epattu edistritu yeele
1: nooxukuru mwaapara arija eurosu amaholela amwaalaano woosoma wa ngoxi annisuweliha woonaneyaka mwaattelo amapurusore ni woonaneyaka mwaattelo-tho wa mapurusore ahinkhala ni turuma iskola iye sa vapooma woolwana niivaavo iskola iye sa mapostuni administrativo ni malocalidadini sa vadistritu ya wa ngoxi onnoonaneya othowelaka mapurusore mahoolela nweherya miteko sa mwaalaano woosoma amwaavano niisuwelelo sa vano wa ngoxi Martus Ramadani ohimya we mwahayoola onikhumelela variyari wa mapurusore manceene ovekelaka othaamiheriwa ovara miteko saya vapooma izipi iye soora kamela inikhalano mapurusore mararu hata amaili eskola erno anaxikola amasomelo oopacerya mpakha kinta klasi ori mwaha onxankiha masomelo ni isuwelelo waanaxikola
5: notasi a presença de muitos professores em muitas escolas
1: onnoonneya mwaattelo munceene amapurusore maxikolani onivikana okathaya woosomiha wooniheryaka-tho iskola iye sa izipi soora kamela othoiwaka mapurusore vamuthoonyeryo eskola primaria yoohapakwe erino ituruma miloko miili ni ixexe ni mapurusore mararu khiiraka eskola básica yoinguri erino ituruma miloko miili ni ithanu na tthaaru ni mapurusore miloko miraru ni axexe
5: A escola básica de Inguri, por exemplo, tem 28 turmas com 34 professores.
1: Martus Ramadani, maholela amwaalaano woosoma, amwaavano ni isuwelelo sa vano wa ngoxi, ni mukacamiho woothowela mapurusore izipi sa ipostu administrativo ni ilocalidade sa moono yoole a vaprovinsia. Amaholela amawani annaaleeliherya woowavaha miruku siiso amwaavano wi ahinawurya soohapala. Ihapari ela ensommwa ni muxirikha muteko Rajabu Asani.
6: Amahulela amawani mwa mkulutuwa onamihavo wanamleto. Elokalidadi ya osawasawa edistritu wa Mpula. Aniwumpreria axipapa na ale analela anamwani. Watarataraka anaya ya sekihaka ovira ipiro sotakala. Sikhanle owati kihereka utuli mtokelwaya. Wumihuli. Kalilola unikumelela okatimosa. Nondwa hunno, vanoni waya wera asimali vamosani amu avanu mpantole. Kanishi keria vanchipale ushikola, etharlela kayakala ashana achitiana, ovara kamiteko sambawani, ntokoni omweta panana, guva nisikinaku, vanu ashilo pwana, wate laka ouria soha pala, vamosani apuita. Molumala ya asweli hiwani Hasani Ernesto, orimaholela amawani mkulutu wanamleto onamihavo, yowo okupanyende wera, nondwa hunno mkalelola onashankiha amaholela mpantuli. Hatani ale aniweheri amiteko soso mamapurwali, mwaha wo wera eshikola mpanyene yao. Kanatela anashikola orowawu osomaka, vavo vakushiririhe otamihiwa ekalasi aneta napilo kalesetima, ohiwaka kintaklasi, nya mwaha woto welasumi.
7: Kahan kushwa mamata no anhala satoela kalate tu kia perteru samaiwa vale akarashi thia na nae leli horo skola iwe shoku ne tu ndru apana nole
8: ah banana
7: banana yo tamweta santo yakalashi lo pana yao ya laitate mona aponya pa hamweta kapweta mutathane memme nakella karwale la mano kweta la ai kaniwa satonina mwa hiye hi hale pa basha kala matia nubi wa workna tampan chawella sa uba wigo ayo kia leliwa morotu Shelluanem mapahe, takela kashima mawakina na kushana win roko matranto anamane kopanya babo iskola kia mukotoro.
8: TV ni shamikopo machapa shen.
7: Mashivalo kala bari anata la soro murum miche kame machapa o kampanya ne asimpanya ne ipa cheni mikopo seyo.
6: Yari maswawe Hasani Ernesto. Rimahulela amawani mamkulutu wanamleto onamihavo. Elokalidadi ya osawasawe posto administrative wanshilo. E distritu wa Mpula. Avekelaka ashipapa na ale analela anamane mapurwale. Muhina wawase kihaka sota kala. Sikanle owati kihiraka utulimu tokelwaya wumihuli.
1: Mwira na laka nasokumela sawa Mpula. anamawani e distritu yolalawa mpaka mweri wa Desemburu anopachira urumela masi otukheya no tekiwa mrelo mosa wa masi munikela oriana haparila esomwaka ni mshirika amuteko Santos Augusto
9: mwatele wanamawani nivika nikoto itana taru oshito olalawa prunsi wa mpulano aerowa uriaka masi orerela mpaka mweri wa Desemburu onatamela no amala otekiwa poro mosa otukumiru kamasi mpanto la provincia Opuru yo wonerote kiwa olikatato na mashilo oposhi mstrativu osete ulalawa ni unroa urumila msruku ni pieria imilia mulokoni tana mosa mitikash woku mihiwa ni ukuvenu wa provinsi ya Wampula. Matikili opuru yo otukwenye rukamasi ana mawani anroa otupani rukamasi mawani waya ni sinikilo tukihiriwa mitu uturu samasi sana munjene mawani. Mahola meteko samutukiru sote kateka oshito ulalawa armindu egash ohima wira Kwa malihiri waru miteko seyo, mukailo wa makawili wa masi, onruwa weta kai prosentu, mloko metanone ya mosa.
10: Alguma coisa vai mudar. Já temos o projeto executivo, quer dizer que já temos mais ou menos os consultores para fazer acompanhamento do projeto.
9: Yokale tu nikela ovrika na ayo. No kala na asueli, anirua wa wehaka, matekiluo opuro yogo, anikela otukumunua kamasi. Mpako mtu yolava, kinatu suwele asha empresa, enke lawe miririwa miteko siyo sote kateka. E projeto ye lo mutu ilava, entukiriwa o provincia, ni mateki liwaya, otukiriwa urumilo msuruku, nivikana imilio mulokoni tana mosa wa mitekash, wohi liwa mpuwa, ifontinario, wa mosaru, notopa niriwa masi, maitokoni.
10: Sistema está avaliado a mais ou menos 16 milhões de mitekash. Contempla fontinario, nova ligações.
9: Armindu egash, mahoela amiteko samatu kihirio, Nisawate kateka, shitu walalawa, usulia kawira. Mwato lewana mawani, anivikana, ikuntu itana taru, shitu walalawa, wampulano. Anruwa uria kamasi, orerela, mpaka mwara Desemburu onirua. Watikiwaru promosa, watu kumire kamasi, orikatate onamashilo, oposhi administrativu, walalawa sedi.
1: No shukuru mwapara Santos Augusto. Ni natamela okumoni wanlakanila na sokumila sawampula. Masini hakumve, niroa umuitana Rajabu Asani ni habari enhimia we wakala ndoromelo wampanta wa maholela angweheria sa irampa wampula. Watu kihiwa mukalelo wa irampa.
6: Ama hulela opuro niweheri wa sa irampa ani wampula vam. Ani ndoromeli ha olokiheria irampa mpaka wamaleloni wa mwakola. Enhimwa irampa yele enkumanela edishritu yolalawa. Oreri hiwa wa irampela, yele ya honone ye ekumelu ye mweri wa marisu wa mwaisana, mwaha wa manankaya judi. Yogo aharere ohononasa irampa sohi enata, otepa shawene samoro mpipi, mekwasi ni lalawa. Siso maholela opuru uniweheri wa irampa ani, wa provinsi wa mpulava Florentino de Souza. O swili hawi, okati ola vanera ya ehivire ya kaoratene rampele enkela olalawa. Yo paveleli wa makara araya wo hapushiwa. Vowera ana mawani enavira nimerere losaya. Vandere laya.
11: Tu sais de Ribau em direção a Malema, andas mais ou menos 40 km, entras à tua direita, andas 90 km pela lau.
6: Nyuwa mwakumaka o Ribau emurowaka o Malema. Muneta wakane nengwe haka maono wolo pwana. Muhinati omponye shiporo. So kala irampa si hapushiwe. Mapuru awo, so kala meromili. Mapurwene yawo hiano ninkela hu oro pachiri hamiteku yeya. Sore riha irampela.
11: Doje encontro pela intermedio para receber alguma pontos de bom vez do INGD.
6: Yari maswawe musueli opuro niweheri wasa irampa ani. Wa provinsi wa mpulava Florentino de Souza. Usuili haka mteko onroveri waka woma nenihi wa utikiheri wa. Muhina wore rihi wa irampele enerowa mpaka ulalawa. Mpanto lo wa mlapuni mahu.
1: Muniwa ni haparela no sinsa sotene na lakele la huoto ilhani olelo. Sisa ni mpia hukumoni wanlakane la na sokumela sawampula olelo esegunda feira. Na kaleliwe ni miyo Janete Hortensio wokaliheriwa omakinane ni Rosario Angelo. No pentelani owirane la miteko simpoherea ni mshirika amteko Arija Eurozu.
0: Sokumela sawampula.

Ari masipo amawane anono pia emara ya wini wihane sa seyu siri safam kumanelo waihapare kumelera ka provincia yo Cabo Delgado uki huwa mteko na sire Adolf onru hila masote hene ukan na yeso kumelela i provincia sheshe ni nintu wa otono ugira na wamale leo

0: Cubanilo Waifapari.
1: Boa noite. A associação Atiana Loco Moja na Tano Omira na Koso e distrito yoma kumiha uno ukab delgado uhapa nyampanko woka vihiri ya misruku wira atuwele uframiteko chomira na Koso. I distrito yo kwamba uniasa anawatela anamihaku anopatela utipela ifabrika chote nkacha icholia ni upanka ilosu. Ilapo yo Tanzania ni Amerika ahigwana na ulipihera uhukuliha manana o kanyarari ya atu o Tanzania anupanga isafari ilapo yu Amerika. Ya pwikanli hapari chulu palene chikina kuchino holela nkumane logo hapari ilelo mahuku mararu mweru wa agosto mwaka wa 2026 ihapari jitenga jene usomye ni mi Nasra Dolph wa mikrofoni umakina ni Makungel Junior. Inao komachane ni raka makomacho ni Wula tulani wikulela worera. Karipu nkumane lo kuhapari. Presidente onlapo nwahu enre I guverno impankelela mana otene chopavela atu o Mosambike ahiye uavyavya isipitali ilapo chokopela. Daniel Chapu olumacha ilelo umaputu womala wala luku nopachara nohala utekia mapuro mulupale ohiana hiana opankia ipurusao wanuhalaya ukalana ikaruma chomana wali kililiaya uteka teka chirian suruku wokala kawene imi yao elfu miloko mchese nuwa mocha ukalensuru kuwela po yu Amerika mchuruku ukumihie ni governo yu Mosambiki ni ushina. Igreja Katolika iri ni matanka. Mapinkosa olelo hokuwa varia resipita liyo maputu mwaha uwerenya Kardial Julio Langa ari Bishpu Osheshai. Don Julio Langa omiaka tuswini na nane jayarelo ngina wuhantisi yo Mosambike ari kardial unaeli nene wovira Don Alexandre Maria dos Santos ayarelie umakunsi provincio Gaza. Don Julio Langa ayarie yetaka mahuku miloko mili na matanu na mili mwiri wa utubru mwaka welfi moja nuwa miake miakenta nuwa miloko mili mitanu na mili akalaka sacerdote mwaka welfi imocha nuwa miaki miakenta nuwa miloko mitano. Yataka mahuku 31 mwiru wa mayo mwaka welfi imocha nuwa miakenta nuwa 76 anavahacharia ukala bishpu o shai shai ni mweri wa Februari mwaka welfi pili nuwa miaka loko nuwa miaka mitano anatapelia ni Papa Francisco ukala kardial. Sekretari nwawa hamiteko cha stadi, provinsi yu Wampula na wabrera kolele o malokalidade avraka miteko chuwachari hagunu weha imawani chino holela ya Janeti Hortensio.
2: Sekretari a stadu wa provinsi yu Wampula, onnao pa ama holela ama lokalidadini, we anasuela uhimia miyaha inikeja miha orala wa mitete munikala ya. Na mkuluru ni mulapo mahu, wa mutukumanuni ni mkulu pale elapo ahu. Ulablaka e segunda feira e la bemani, okati wa lashira nawe na maholela ay lokalidadi emia emosa ni miloko mishiche ntaru sa provincia wa Mpula. Antara mkuha arwaka umaputu, pamutuku manoni ni mkulu pale elapwa hudanie shapo, ikumelo mahiku yetaka matanu mpaka matana mararu mwerio la nriahun. Wamolumo abemani o himawi wa Mpula e provincia emosemosa yo wata mikachamiho waise yo inisuela shua na maholela ama lokal dadini bantuna ya lasa osuela mota wotu kiha wawi anakwe hera miteko sa maholela wainamuna sopuka iye inakachamiha anamawani.
3: Divulgue as nossas boas mensagens.
2: Mosueli he, mihupi sahu sorera, mukalelu ahu, sepatu ahu, ni munashu jasikina ani, saatua kina, muloni heri ya maviri kanilo, bariari, kwa mavari luanyu miteko sanyu, maporo mbaranyu, kaiyono, omo na kapahi, uhina kali heri ya. Mohana ovaha mkali heri wanyu, ovaha miruku, inirowa okali heri ya e provinsi ahu, maloka lidadi umanyu, naela kwa huyotene.
3: Para apresentar o problema do seu distrito, da sua província, assim para diante.
2: Sacartari a estado de Wampula, Fernando Bemani, o loblaca a segunda-feira é lá, manirani, wala xeriawe, ama holela, ama local dadini, ma província Wampula, antara mkuha aruaka umaputu mamutukumano ni mkulupale ela kwa huu
1: asanti janeti ortensio ninte kwa himachera sakartario ni wahu amiteko cha stadi provincia yuampula fernando bemani na wapira holeli umalokalidad afraka miteko chua chere hagunu weha imawani chino holelaya aholeli odishriti yomandimba uniyasa mfrante ko chuhun chere haikuru wira uhimarele ireta yonanchile huoncho kolewela pwe humaria fazenda.
0: Aho leli aniwehera sa epoma ya edisitu yo mandimba oniasa no anajeririha ikuru ya wi ereta ya namsupsupi yeyo hoveliwa opajua mapuru ale ehipa herere mahiku oma lihera amuloko niwehera sa okumi o mandimba alepa mikalo sopiera miloko mili ni metandi mili seyo sinhoveliwa okale ereta ya namsupsupi itonyi hero saya so hinye deri wa uspiritale toko ene ya valishinga. Ui, siye siwe, suwanye hiwe ya arimu, ai ereta ya namsupsupi. Ya winto, hipa herere sa ereta eyo, so upugi wa mikutula. Raya momiala no so hiyana hiyana. Sivarihaka amuteko wa ala leera anama wani, mikano seyo sinkwele ya otariha, antoko wira telava mekaya, ni atu anchene onsatoro aidisitu yomandimba Emidio Xavier ohima arikiwira muloko niwehera sa okumi okalano mirete sinkwanela ya winto ewaniweno ereta ya namsupsupi mahiku yala mvidu vidu wa mawani mumitete sinane ni elapo yo Malawi.
4: É uma preocupação para nós.
0: Eri etu enantu kurusha vanchene. Wa upaki wa mikutula seyo. Si mvira vira mawane. Si weshesaka sikulaka usuela sa ereta eyo. Tirene ereta ya sarampu. Eri yo kupanyiha vanchene. Maporo aleto enipaki wa ekampanya ya wale lihera anamiteko. Wi enawa kelela sana sene areta ya piaka mashpiritalene.
4: Sedi monitoria desta doença.
0: Maporo aleto enipaki wa ekampanya ya wale lihera anamiteko. Wi enawa kelela sana sene areta ya piaka mashpiritalene.
4: Nambashita kurara.
0: Kongwa nela wawe hera areta pahi. Kongwa nela wabaha murete enapenua. Bari wokulea wakilela sana sine wakaliha sana mashpiritalini tivonto nabariha humteko washukurera alipo bariha humteko mashpiritalini naveto nikutula seyesi pukiwe sama wani siweheraka sama mashpiritalini na koha kohaka usuwela kamota muteko onetaya wokula wii na akalihe kepama areja
4: de congestão dos hospitais.
0: O distritu yomandimba, siri wawo ispiritali muloko nuwa pili, sinroro mediwa ni atu opo ha 240 iyo itumili. Anikelela maporo ale.
1: Asanti Maria Fazenda. Asosiasyon atia na loko nwa tanu omwira na koso e distriti yo makumiha uno ukab delgado wa ponyampanko woka vihera misro kuira truwele uframiteko chomwira na koso. Duarte Lias.
5: Akali asosiasyon ariaye atia na emya taru avahie isheke yonchiruku wopo ha imilia ukumina taru nuwa elufu emya taru umetekali ukumhie nipenudhi mpuyinko unasos unidash unukavihira unchiran haku umawane.
6: Este apoyo destina-se ao
5: Ula nkavihirola uri okurumicha miteko chona koso wachira atiana ahokolele umpanka na koso haya ya chiraka uchiriha nhaku mawane.
6: Para revitalização da economia local.
5: Manuel Arone, notonira penude. Mpante Nkina, Mosei Zakarias, uhulele o provincia omiteko chote kateka, olumachaka, uwanto nirawe governador o Cap Delgado Endre, na wawuhereria, atia nale, yunui hachaka, umanana uorera, miteko chayacho na koso, ni akaviheraka, unuiha nhako wa distritu.
7: A expectativa que temos.
5: Wetu ni uorerehu uona, ninkavihachiru ula uri uona, anamuwani, arwaka vaholo, yikaliheraka makaliluaya, ni mawani, nihana nkalaka mtonyero.
7: Las vossas comunidades como referência.
5: Atiana avahie njuruku ka vitale utelia waya ni ahusukuru yilupelelia ya utarhelela ikano chote ne chihimalyawe guvernu longo wovrla nteko njurukwene.
8: Asumimish ukompromisu de utilizare.
5: Inahulupelela utumiri umana na uorera njuruku nivahie huva nirwaka umire lakoso ofaita.
8: Transformando este apoio en negocios produtivos.
5: Atija saide olumachaka ihina chowa thonira mamembro o association kumi na tanu atiana amwira na koso idistrito makumia uno ukabdelgado no.
1: Asante Duarte Elias ni hapari ahimachera association atiana loko nuwa tanu omwira na koso o distrito makumia uno ukabdelgado hapa nyampangu kafihira misro kuira atruwele uvara miteko chomwira na koso chinira chivariaka miteko chotru selihi ya uteka teka che isala chochikola chakanyula chini mwananka yani nlungu wongikiri gu mwatanle distriti yo malema wampula arija euros
2: ama holela o distriti yo malema iwa provinsi ya wampula asweli hananlelo wete trani ohala vakani uwa malihi weka muteko ori heresu wa isala sanyanyi uwe okati wa manyaku yaku ni ihasara sepadu mahole la mukoro niwe hira samiteko soshuteria ama avano ni barlo sabano omarema abduli afia uohimia wira idistritu sotene wa maadikelo upakiwe sapwe yanse isala mloko biraruni itana sheshe maha wa mulatu yola abduli afia uosu itananlelo wira numuru na isala iya sinihimwa muhina mwa ishkola sopieria kablokoni isheshe abduli afia uhunje rehimaka wira okatula va isala soteni se iasi ni vero mteko oso mwa mahawa mnyaku nyaku nomala amatanle sore heriwa kuhalela kapahi wavi wa musuruku ongela okwe heria mteko wote keliwa isala so wakamiliwa ni itauni saipatu.
9: Todas foram reconstruídas.
2: So tene si sa nyanyi ngwe mahawa iwo wo wunovira amwathande sore heriwa. Vano isala seye sa hono nenge mulatu wa itauni sa ipadru so kala nanlelo si hakumbe ore heriwa nihima umwesi so kala isala pili si hono nenge mahawa ihasara sa ipadru. O shilini siri isala taru ne ohime wira umwesi kakanle ana shikola anisoma vanlaka niwene. Mwahawira ana mjene ya hukwela oteka nipandra ni mosa unisoma ya okatula va anashikola yao vano oshilini nanlelo akala mwatelo ana mwaneo kieraka mloko mitana na miraro anisoma vandaka nweni na hatapule la masu amahole la amukora uniwehiri samteko soshu teria amuavano ni varlo savano dishiriti wa malema Abdul Afia nisovariwa mpaka umuta ola sinuluwa na ni mitoko soro hiresi wa isala saa kwe yanse ni ewo wo unovira amuatanle famosani itauni saa epatu edistritu ele
1: edistritu yokuamba unihasa na watela anamiha kwa nupave la otipe la ifabrika chote nkacha ijolia ni upanka ilo sumaria fazenda
0: edistritu yokuamba mpanya nea eriare msewe oniwa na niha ilapo sikina na veto i provincia anto kuwampula o zambezi ane okabu delgado. Tivonto, kwa mkwele ya ya mwawa kuvea, oweshesha mpanta yola wa ifabrika. Ya winto, ikapeleliwe mapuro awi, sitipeliwe mwe ifabrika, sayale ankwela uruwe liha edistritu ele, notandiwa nipuro ni epoma ya mapuro ale, sikanla ya mikwara sopa ha trezentos. Ya winto erwe yale orweriha mpaka vano o distritu yo kwamba yo kana we fabrika yo tanla nchoche yo paka makuri asoja yo musila na kuo upaka epepa na veto yo mpasa arosho vanonto vare haya nipuro neno onkwele haya wi sikale we fabrika iyo yo kwela ya winto e distritu e kale yo sueliwa sha ni yawone ya ano kusha saseyo erohaka va efera yeyo sinisa ikalelevo ilapo sikina eni ya hipakiwe o maputu upoeleliwe mweri yola eri ekwaha ya namilo komitana mosa ni emosa upakiwa efera internacional de Maputo. E rali, ela leigue, ni mutogo eno wehirasa o Lima, ni muhako o distrito Yokwamba, José da Almeida, o Numakani e Rádio Moçambique.
10: É possível sentir uma tendência
0: urana. Wi akala alipa okola urue riha e distrito yao aniruamu imara soma lihera e kwela kawi e panye mapuro au tipe liwamu ifabrika saya se yosini sinabari hamite kosohi anahiana osuela wi wakala murue rompanta wasa olimi ivanto tena sasa ya wi e panye mapuro ayao o tipe lamu ifabrika saya usue nla huwira no kala no mikwara sopi era 300 maseyo onkwele anto wi yao anakwela wera no saseyo etipele ivato nini uesheshe samuruweru uikande wakwamparo wakala tono mapuno makina ntoko maua umarupa oshimbu nila na veto oguruwe provincia yosambezia mwotemene mmoso kala sinkumelela ivanto toraya ni wajerera na yale anakwela wi eruwerihe e distrito yela
10: destes 300 hectares que serão implantadas diferentes indústrias de agroprocessamento
0: tapulende masu a José da Almeida mutokwene owehera sa olimi ni muhaku wa e distrito yokwamba anleli heraka mupwelo wa eboma ya mapuro ale kwela ka wira eruwerihe e distrito sitipeliwa kawo ifabrika seyo sini sinareherera itu sokumelela va olini
1: amuava na operera wira aitumire mapa nicho hapa la Rajabu Asani
11: amahulela amawani mwamkulutu wa onamihavo wanamleto e lokalidadi ya osawasa wa e distrito wa Mpula aniwumpreria ashipapa na ale analela anamwane Watara taraka anayam ya sekihaka ovira ipiro sota kala sikanle owati kihereka utuli mtokelwaya mumihuli kalilola unikumilela okatimosa nondwa huno vanoni waya wera asimali vamosani amwavanu mpantole kanishi keria vanji pale ushikola etarlela kayakala ashana achitiana ovara kamiteko samawani ntokoni omweta panana guva nisikinaku vano ashilo pwana wate laka uuri aso hapala vamosani apuita Molumala ya asweli hiwani Hasani Ernesto, orimaholela amawani mkuloto wana mleto onamihavo, yogo okupanyende wera, nondwa hundo mkalelola onashankiha amaholela mpantuli. Hatani ale aniweheri amiteko soso mamapurwali, mwaha wo wera eshikola mpanyende yao. Kanatela anashikola orowa osomaka, babo bakushiririhe otamihi wa ekalasi aneta na pilo kalesetima, ohiwaka kintaklasi, nya mwaha woto welasumi.
12: Kahan kushwa mwamata no anhala satoela kabate tu tia peru samaiwa lale akarashi tia na nae leli horo shkola iwe shoko ne tu endu apana anole na yo ta mweta santo ya kala shilo pana yao ya laitate mna afanya paha mweta kapweta mutatene memme na kella ka wale la mano kweto la ai kaniwa satanina mahiye hi hale pa basha kala matia nuyi we wor kina tampan chawella sa uwa uigo ayo ke leli wa muratu kia shiliwa nemme mpa he
11: ya Rima Swawe Hasani Ernesto, Rimahulela Amawani Mamkulutu Wana Mleto Onamihavo, Elokalidadi ya Osawasa Weposto Administrative Wanshilo, E Distrito Wampulam, Avekelaka Ashipapa na Ale Anale La Anamani Mapurwale, Muhinago Wase Kihaka Sota Kala, Sikanle Owati Kihiraka Utulim Tokelwaya Wumihuli.
1: Ihapare Chino Titi Miha Ichipo Je Kurwano Ni Abilu Ni Muni Wokuma Uzambezia.
13: Alipa Wina Nikeche Nyambaro, Ahakala Lela, Miteko iwondre otukulukiwa ino opatikiwa wa esakela ya netana maha ya mene la nikeche inyambaro iwondo virishiwa epoma ya ona guromokoni ya provinsi wa Zambezia. Alipa wina nikeche inyambaro. Iriwa indo nikuru na miteko wa wina nikomelo na panawe ditelele. Ohole liha miteko henga wana wihiha nupwe la yele iriwa makolong waho.
14: Miki niwa Rafael Mario Sitima na kuma epoma ya wana marohi.
15: Achubo hina.
14: Wina pama deno kwaranya. Ohakala la pama deno itishtiri tuiteneve.
15: Muhina minoa onelo.
14: Onelo kaninane ni noa. So tempu iku haya dini wadhirwe di noa ni nena.
15: Mtuwa shenu mwaka huru ino kuhela.
14: Epa eshkala mpakiwe eshkala.
16: Mibelua askoti. Ngube distrito na mkubela.
15: Achubo hina. hina ulo baba
14: ni hina sana sana
15: ni
14: dibeliwa to
15: asu yan hakala la nima
14: yani hakala yani hakala
15: eh murre wa chaka venina nikeje
14: ndio jisa seja ni nani
13: ni mwe epula ya ko khira ka to oduli muteko ola ale rana madivediwa muteko o ni hiwa nikeje re ye pono ana gruwe edigba adivediwa ni yele yonaya
14: o sile wa pama o for example o sile no lele o hiya na baba mucho o ginde mo o sile ni wa wari wechu
13: len hiha muteko ne province ya Zambezia pigo matush onna ali pisando a hole la muteko da weni kufela la province ya Zambezia we titela le tnavaya o paramiteko Bodi ni hadoma koloni za anan loko e province ya Zambezia.
16: Ndiye wewe sareno mstegu mungu bon, chenga shuwe, agora sim tu te festa que vai começar. Os artistas já estão a desfiar, estão a cantar e acho que vocês estão a gostar. Eu quero primeiro, eu quero agradecer a Direção Provincial da Cultura e Turismo que preparou este festival para Gurue.
13: Pio Matos, meu melele e province ya Zambezia, ni hakala lelo rehiriwa ni keke kwa haya metana maha yorenye poma ya wana guruwe omokoni ya province ya Zambezia ukumele poma ya wachwapo abili ni wani
1: ihapari chela pocho kope la ilapo yo Tanzania ni Amerika ahi wanana ni uukuliha manana o kanyerihi atu o Tanzania anopanka isafari ilapo yu Amerika Monter Bonifacio
17: Ilaposa wa Tanzania ni Amerika so hiwa na olipi hamuiwa na no ni owehawe hasa ovukuliwa so kanyeriwa wa atu a ilapo ya wa Tanzania we evolue kimu ilapo ya Amerika muiwa na ola

0: no wata maka sa wata pa wako veya.
1: Jijote ver tauna kuchara tumpa hamkina onela tarankala shintra bamasa banli bararo burwasa kei.
2: Kai, io cantonca che sento aperta. Sai.
3: Hai! Ni mumura da ka faranki ko hasin chen wanyaka. Divani na nova, kini shona ko hatta bashai kuru. Ni hatta pa waku beya.
4: Wira ta ko hiyo. Mukalani yaga sosira ni murelo so ko ya ni mukalo hotel wa muri.

teke muko hawa wiwa saseyo siri sa mpira matela ohia na hira sira niye omakisero wa isimana. Ninto uwiriana wa malele.